Ah, aku penting metan nungura nakon panan mau di FM 89.9. Nanti tanya yuk, kaya katawan umma na tiaw sentai meyam po sana mga tauran kan din mga rita na kanwan na katawan na kaya men na studio pa rin kita raba men nam tapan akong urame yay sana muan nang kanin men na rungurungo antari mo yaki me katanwa takihan tauroy pagkinong uram de tawanaw ayo.

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka urungay ko, mati ka the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karuwa. The plan are yon eriki.
2: May yari karike ay wari neki. Nani ka pungan under super plan si nime buhita tara o kukurigo ngana buhik tiki ka pipe tata o tibuhi na tanga diminisyon te tete ki di samwes.
1: Ki karike to wana point to noa tiki ka pipe ng tata o nime pupo diminisyon te tete ki di SMS nsi te mua te tara po na inanon wapi mea wa siyawa.
0: May yari oria sta to wana te bok o rinay tabi wari ki super plan neka yanako o yey te jenswa aki kona kaila ki nako yey ipugin te buro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

menam tapa na kong rame yay. Naratay mong kay tepi me wanwa te menestimin tawana. Ayuri ki tawana rakatanwa tan nano kawaki. Ari atang rakin na pena kona te tawana wayo. Sa tawari miya na pangkan ne me kawakin arakatanwa ta ki atang rakiriki o kieta kawatay.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wagod ako.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, baka tayo. At ang roi kayo naroon ba yung water phones?
1: Kaya kinako na yun. Oh, Nora, pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the dimbal cases. Ibagay din A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pwede ka school naman water phone ay kakamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipahin ikin, ipeso, o ikirismas. Watch up, yaman! Here we go!

0: ก็ใจเตี้ยจริงๆโดนอ่ะบารินแต่พวกนี้อ่ะตัวหน้าเกียร์กวารินได้มากันนะโอ้วอตาโฟนจะพูดว่ากันยังไงDevice promotion.
1: Kaya kaya mga kayon tingin na telepon. Ah, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na air pa ka telepon. Nang tabubuwar wabi marwewa na kon tabubuwar wabi marwewa. The Moto E14. Nang tabubuwar wabi marwewa na kon tabubuwar wabi marwewa. Ah, tabi warik. Akin na telepon na ikatang Ryan Taylor. Ay ka, apaka. Kaya na po magkitawa po yan ito yayo.
2: Yay, pun ka ko murala na ito po magkitawa. Yuhay ka may akura.
0: Ilalgin na daan. O, yay, ito pa ka nipo. Po, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo, ito pa ka nipo. Yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O, ito po ba hindi embe sa QR? Ano na rin kinapay rom din, may 1% ito pa ka nipo. Yan, di na nina ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin kayo, tapo, nipakamani, irawi akara, ibayriki. O, what a phone, baking, wakan, met clinic.
1: Yay na ba, inani kay, na naman na ito, matua, they take me to Peso Sport Complex. Ibagini ba nito ko na, telepon niya, Doa na agya-agya, kaya wala mangan na ko water phone. Are ko wakani mga iya, ibagin, wakam kaya kayo na nung.
2: Ya, saan niya po magitawan?
1: Ah, Nico, pasyon na tayo yan kayo. Ayaw pa ka na po ang kayo, water phone yun na nung ako na telepon. Sagi na ba ka, ikanaw raw, pa-earphone ng babo kita.

0: Na uri nante iko takin placement. Ni manga na de tapi ibuki yai ni awate yake yanti bima ono tiriri kiri kaki. Are ikina ki narana at domestic violence child protection and sexual offense unit. Ke kawari rikena at DCSU how many manina ki kana kona amne me waken tita yai irunte yuwin. Women. The unit chayo ina nunte iko takin placement. Yai tapena erangin kakawake. Ibukin karawan tamakuri ni popogi kitamakuri ni kameramano. May mien dikin makuri ni awa na kontaini o tiatei ake adiposina kina konte iko takin placement ina nuntae ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena napa tatawanimi ke kawakinan norongo ake ke anatata to polisari akarike mayroon tapota namata imuin dokoya ikarina ayatangtang ina nuntaya placement narun naikai. Pure ake arikin takawai, pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamengin awa maisiriki. Mentetaya yu awa na kongora te unit ay enabuputo diki yon diota ni kamenomeno wale imanemeya ki yan tira untemuyenga at 2014 ay yara nagipat te police safety yota ke te PSO. Ato sinasisira ki mua pa tira te police safety yota. The police safety yota ke te PSO puntota ni kamenomeno mayro wia policeman yan makaya ndeswa at tira untemuyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni bukini kamenu wanchiwa meta, mentaka nganga, mayroon temen na riga ilikiriki na mengaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun naikai. Tepuni mere, ameta ke atakataka ntanga nswai mereki, karo ke ameta akiyai tapie ibukin tiatei, amkoraki iyan titapitabi ndesuwa nke ntakati, te ameta riga ilikiriki na mengaya narun tekatea nke amtangira, ameta ke awwayan imeaka ndetapuwa esito wana, ameta ake awwayan tararuwaki, ntemayanga esito wana. Menin jo tayo pun tipi mewa tepung megita. Inakang arun deke na irom, isiko na nindike na koyo ame take iya ilike deke iya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki meni makuri niyo awa, ake amaniwea ki yante suwa, ete raun temuyenga at 2014 narun naikai.
1: The one physical abuse, temakuri niyo awa, ari ilike deke me kamera kakin rapatan tiyo ame ta irun temenna, ari okona ande sumuina, ke okona ala benda kiyo sumuina yonti rapata. Taka wowa, sexual abuse. Temakuri ni yawa, are irigirige me temakuri ni tangako naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautau na kia tekariaya. Teka tenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawa, are ikona anruota anana mekin tiwameta, meimuin mani mekin teka aikakira roi on nukiyuki. Teka awa, te economic abuse. Temakuri ni yawa yo, irigirige mekabunga naki nipuaka temani naron nari. Yakapenia tesa yawa, ibukin kukureinen si ngaya, awayakitau ibuki ya kaim nanausu. Aika inganda kameetata, nganaro na payanako tiota ni kamenomeno, are inangana ki tesa yawa, irom de bracement. Eswanga ki mena naron nari yuspa, enakira kayoan tepu imewa tepung. Tesa yawa, yaki katawa ki payanaro kontitabu, are emena yei tesa kanipuoka ki, kitiwameta are tangitang, naron naikai, anoabis, anausu atapuri ki, kia kakamene na ite saka nipuoka ki pahana tapo emenu. Enaki korawa te makuri ni kakameku. Enaki korawa te reita ki meangaya ni kamene na ipahin reita ki narunte tarepun o te social media narunte mesensa. Menna ki irakin narun naikai o henakona ni kasika ki te sayo awa nanapure. Pa eurua narun tiota ni kameno menu ayo. O hena meanga karina ki pati case hapo ou. Pa yasan urua tiota ni kameno menu at the police safety order. Eran kakawaki hekona atayana piangko ite saka ni kameno waki pa. Imaini koron pungin tiota ni kameno menu ayo. Kukona ni mga okira tiwapis ni policemen ya nako waka ni mga ngaya. Ibuki ni mga karikian tiota ni kameno menu wari yoana riki nkanarona. Pakupunsi kuna pene muinga buwaka. Hantangiri ya riki pene reisi nako kameno wakim. Tiota ni kameno menu wake imuina riki apene ndeke mentepotake ni kapuwi. Ibuki ni kame tata wakani buwaka kion tiota ni kameno menu at the police safety order. Tariponi ya nanamba tegotake ni policemen aika aki kapuwaki aikai. Pondiki police station tenamba eto wana ruwai wakia. Pikeni pio police station the number at the one arway wa wowa police headquarters number I got the one at the nua of the one arway wa tenua kamdrapa osnepen in dikiroi
2: and da yeyong kanne ngai ha penera katanwa tarya tangira kina ko yena nante tatawana wa yu da yeyong kanne nikirana rata yeyo ni karokwa tya wa wowa na mga kunan deisiko, merita ni kanuan tiyaw sintay may yampo na pon tiyaw awuwa. Hindi tawa na uwi. Ngayari, manam tapa ni kung rame yay, tira na ko kanuan ng katawa na uwa nito ako wakin kay mga yay, ito yan ako kay na kina, ti metuan pun kanakurawa kanuan tiyaw ngura, men nara studio ipayri kita rawa, karo ko, tiawa uwa iki yari isi kona pa yai mati tiawa senta yari yampu. Sina kwa kari kita taina konde Vodafone me anarungurung.
3: Pacific top up, Pacific top up, Pacific top up. Tiene ton tayo na kunto men rom, nem korati. O ina ka nga rom, si kari nang kay kamon tayang karbon nang payo ni kiripes men top up online, top up online, top up online. Men tapo na kunto na pinarun Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roy. Katayang kay, o na kunti link at www.specific-top-up.com/shop/top-up. What a fun Kiribati!

0: nen nam kampana JMX Pendless. Era in bukuri ni kata nata JMX Pendless are kinakin kwa narana dairy store ba ata roing kaya nakako inaron tayo na naron na ikay.
1: Iyang nga nakako na yaron tayo mattress tapo, mattress tinku, storage boxes at ni mapu indita o desi bu indita o yay na pe arakako ibukiya na simi naron the baby woka, baby play nets, baby cots, baby clothing o the storage packets at ni mapu indita. O ibuki miya kya meme tena no minta kakaro ay katinete o debus poro. Yay na pe araporo nete, araporo ni bus poro. Kawi bukin debus poro ke soka shoes o kaw ni piri ke the jogging shoes.
0: O sexy ngayan me yay na pe kaw ibukiya na simi o ibu ni bukini ng kami mani. Tayen pa yung takakaw ibukiya day tenan choice drumsticks, kids school bags ke tayen bag in day ibukiya na simi ng kami yay na ke ameme tena no minta bagi at awroy na pangkay tayen ladies bag. Kung kami ay ni akiyarang ni meme tena no minta salon o the lava lava ladies aro ko na pangkay na no ni beira o ni kapuno ko kini po yan na pe ay ka amuan te po roy. Yay na pe pasi kay ibukiya day ibukiya na simi tayen pasi ka o wapon ng may siriki. Sa kising ngayon, may nikota ki makamuan na hardware na run na kupa aluminum at the pime wawa at the pime suwa. Security wire, dayan chicken fence, sand pack. May inape ana toilet pole, P or S. O way po ning kami, alikikam kakakaya, taisi po kaya poroy kaya mi fridge. Yay na pa inanon ni Pain na mi kampana at JMX Pentless. Ami kampana e JMX Pentless e kinakin kwan narana e dairy store ari ete imanga na ipeso nuwahan na peso markets o waya na main store the causeway kaskoni. JMX Pentless pon nam kampana e teme to anano nanikan katoro na pae ko indian mayangam o nangano ko tepo e rangini po roy. Kam na digi roy riki mayroon na mi kampana e JMX Pentless.

tapi wari kita tay mangka ya poroi tiawa wowa ina nante tetani mayan taya yo ringa rin pon wowa na mga daisy ko meri tani kanwan tiaw sente yari yampo kasna kaungay raman na yo.

Warang ya kong rayon Mauri FM 89.9 na wan te pakanta ye yo naratayin kayo ye pun si te po imene mewa dimini sa po rai te wa tenua naro nere kwa san nung raya ya tupi mwai kay kanwa na na kapuwi te mwene pen mewa ngata po ipukin te po ngayo enako nangkan ni mga wakina kinakon rikente nga pong ni moment ya wa te po ina angkan ni nigran na tayo yus na tawro ni mga pandita na ko kanwa na kapakantay ika yon Mauri FM 89.9 na ko yung kuya ko timeto nungungura yon Mauri FM

Pacific Top Up. Tinatong tayo na kung ito may meron, memporati. O ay nakangaron, si Karinang Kay Kamlan tayo ang darbo ng Bayon Gribes, men top up online, top up online, top up online,

Ako di meta nung orayon Mary FM 89.9. Aratayin kay ay pun si Wu at minisaya po ro iti awate nung kung natin meto nung orayon na kuriki kanon na rinirini bukin daytan nung orayon muwam men am tapani kong orayon meyay nawante tapakantaya yun.

0: Nightbus!
1: Si Wawa de Tara, ako na kung rin ikapung wana si Pororoy de Tata nuka ni Pong. Kariki ang kayo ako na kuna, minta ni si Menjeo de Buina, de Tairiki ni Karuwa de Onoan de nga Pong. Ori asta to wana Wawa ke de Bosi, ibukin ka rin akim si Pororoy. De Tata rin ikapung wana ki na pene tayinan jawa awan sa karangayna.
0: Ori asta to wana Wawa ke de Bosi, ibukin ka rin de Pororoy. De Tata rin ikapung wana ki na pene tayinan jawa awan sa karangayna.
2: Yay kay Yeshua! Nako yay!
0: Ata aras paswa kita nuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bu na ke kona na kana se de tuwa ko ne.
2: Ori na ba wo de pom. Ya di kona le peria ana ngai bu kem koi tri kimas.
0: Ya ko pe.
2: Bu kem to men na wo de pom da na ko. Ya na se is na de ko pe. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bu bu si yam ko pe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, aro-arom na kia pona.
1: Ja, o ilawa tatay ka na kwa tinda ng rongo-rongo.
2: Nima po yung tatay po kinikana kwa ng rongo-rongo, ikatotoko na naman kayo na.
1: Kaya tawa mo, upon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ja, mga te whip top up, ay mga tirang ang te whip top up.
0: To whip top up, kung namtay top up, ayoko tangiriya. Kaya namtapo, ayoko mena yay. Yan ang ipaisi.
1: Ja, upon ko awa ane ki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Itang roing kay wapi mea wat yawa inano ni suwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina to ang rintek, inano na na sinas, Vodafone.
3: Ai, warangkoy ako ng orayon, Meuri FM 89.9. Ito ba rin kinapya ungom, kanwan na katanwata ang kampanya Vodafone. Ngayari, tiretaw ko, kana kukan kataan, the web top up, kwata, aron kawain na kaya iki. Yon, Meuri FM 89.9. Ay, nimewang kay diminis, simuin tiyawat tiyanuwa. Ah, kuna mga rita na kuri ng ongram na uri ni rin kay asan ka tawroy pa rita ng ongram o uwakim men nam tapan ko to may yay Meuri FM 89.9. Sa ngurang kanin ako nito ko na ito ko rin na yun, no rarun miya uya na pe, nasin kiri pe sa kiyamena yun, toro man.

Oh, anang kan nipun koran na meron doa retin tito. Oi, wusti ran karakoy ran naratayon meori FM, wapi me wawang kaiti minisi mo in tiawa tenua. Ah, senari tanah kongrarang kan niron doa re, patah tinemes.

akan de men gramane was pasan no rayan ne meria kan de de group nani nere de Backstreet Boys awa wasiran karo ko iran narata yon meuri fm mai pun si te bui me ruai wete mini sa ya por ai tia wa awa ya da pa men de tabano ko ngora me ye ko te pena pan kai ni ka katia kanuan nam pa kan ta ye yo petra to se banga mane ko na kasa kin katia nangina ko ini ni wai ni ni to ko te pen kain karo am po pai bu ki ene kai na mo su bu ki meri ki yang kana kin ni ma kuri dei dei ke na ti me to meuri fm 89.9 na ngani ko ka kukure yam ma ni ka aka kan ngora aka unga ki ngo aka uri na pe na pe ko ene to ko san ngora ko nai ga nam tai na nun nam rorun dikira ke sna ko na ni mang ko ko ki pa kan wan na pe ri tan te ururin dikaki ana ko na pe na ngani ko te Tegukurai nalar nampai nongongora ida dikira yon Meuri FM 89.9.

men na rakati na kon kanua na ratai ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisa sa pay rongorongo, tisa reire inyoko, awal pa na ay kaon me kinagi at yan at ime to andri hipataan kong orayo yung uwi ko on tira rikim tayo na. Meuri FM 89.9 iti ime to ang kimeri meri nipyeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

Ante que me tonde pa un rami na nente te pa kanda ye yo ipon wa pui me wan kai de meneste mo enja wa wa ke na ngani kuri te pa kora wo wana kwaim a sa manga taura no rin kan da ke mina tongo rongo na pe media responses ngai de na ngani kuri te pa kora teitan wo wam.

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisa sa pai romoro kisa reire inuko awal pana ay kon mekinagi akene dime to andi ki patan kong raigo nuo weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 etime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripas.

Mella ragati, nakon kanwa narataye gangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisasapay rumorong, tisarire inyoko, awal pa na ay kaon meginagi, agyanati meto andigi bataan kong orayo, nuwawoy ko onti rarikim tayo. Meuri FM 89.9, iti meto ang kimeri-meri, nipego ibukim, ay bukin na pera, ay kiripas.

tana rikte minisa nang po roi ni mewa di songra. Tapi kura riki te wama kena timi ato nang aniku. Nikar kua roi po ni mewa. Nata urang kanda ni mga rehisi ko meteru nikar ki rung rungu. Ipo kina uramda yen rung rungu. Ina nunte kanandara tayri kayo.

0: Han kai ku pun tei me tona pe nong rai hina nun tei te me ron tei te pakan tai e yu. Han na ku kurei mung kan tei ke nan te tei e yu ke pas na ka bua mi na rani me wa ke tei nga pung e na kuei. Kai nes me tei ka nuan te pe na ka bua wi te mane pe me wa tap nga e rin te tei e yu sna ka bua mi tei ka nuan tei nga pung e na kuei yu na rani me wa ke a yu. Ipo ke tei ka nuan te pakan tai e yu. Ai re nam tapa ne ko ngura me yei a sanang ta rai mwang kan den wa kina ko me te tan dara e tan kan on te pakan ta e yon dara ni ka ke bus re tene me wa ke sanang ka ta mwang kan na rung rung ha responsa te police
1: Laudi mentei kotak ni policeman, ni manga na de tapi ibuki ya ini, awatea ya ke, ya antipima ono watiriri kiri kaki, are ikinaki narana at domestic violence, child protection and sexual offense unit. Ke kawariri kena at DCSU, awameni manina ki kanakwana, amne mea waken te tayi yei ilunte yuwen, women. Ti unit ya yu, ina nuntei kotak ni policeman, yei tapena erangin kakawaki, ibuki ni karawan te makuri ni popogi, kita makuri ni kameramano, meimien dikin makuri ni awana kontiaini o teatei, ake aliposina kina kon teiko takine policeman ina nuntai ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena napa tetawanimi ke kawakinan longrongo ake ke anatata te polisari akarike ameirun te bota namata imuindokoya ikarina ayatangtang ina nunpeya policeman narunnaikai. Pure ake arikin takawai. Pure ake ariki yan te suan kapurupure. Pure yan suan takamengin awa maisiriki. Mendeta yo awana kongora te unit ai ena boboto diki yon tiota ni kamene meno wari e mone meya ki yan tira un te mwenga at 2014 ai arana ki pate police safety yota ke te PSO ato sina sisira ki mwapa tira te police safety yota te police safety yota ke te PSO pontota ni kamene meno meiro wia policeman yan makaya ndesua at tira un te mwenga act ke narana imetang at family peace act 2014 Tota yo, poni bukini kamenu wan chawa meta, mentaka nganga, mayroon temen na riya irikiriki na mangaya, ari ikinagi iantesua ayo narun naikai. Te puni mere, ameta ke atakatakan tanga nswai mereaki, karo ke ameta aki yei tapie bukini teatei, amkoraki iant titapitabi nswan ke ntakati, te ameta riya irikiriki mangaya narun tekapean ke amtangira, ameta ke awwayan meaka ntetapua sito wana, ameta ake awwayan tararuaki, ntemayanga asito wana. Menin jo tayo pun tipi mewa tepung megeta. Ina kang arun deke na irom, isi ko nan deke na koyo ameta ke iya iri kiri keya, ake asen kapara paraki, ake arota ke menin makuri ni awa, ake amani biya ke yante sua, ete raun temuenga at 2014 narun naikai.
2: The one physical abuse, te makuri ni awa, ari iri kiri ke meha kamera kakin rapatan tiyo ameta iron temenna, ari okona ane sumuina, ke okona ane benda kiyo sumuina yonti rapata. Taka wowa, sexual abuse. Temakuri ni yawa, are irigirige me temakuri ni tanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuwa ka kentautau na kia tekariaya. Teka tenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawa, are kona anrota hanana mekin tiwameta, meimuin mani mekin teka aikakira roi on nukiyuki. Teka awa, te economic abuse. Temakuri ni yawa yo, irigirige me kabunga na kini buwa ka temani naron nari. Yakapianya tesa yawa, bukini kukureina nsi ngaya, awaya kitawu ipukiya kaim na nausu. Aikain kanda kameta hata, nganaro na payana ko tiyota ni kameno meno, are enangana ki tesa yawa, irom de bracement. Eswanga ki mena naron nari yuspa, enakira ka yon tepu imewa tepung. Tesa yawa, yaki katawa ki payana ro kontitabu, are emena yei tesa kanipuwa kaki, kiti wameta are tangitang, naron naikai, ano abis, anau so atapuri ki Kia kakamene na ite saka nipuoka ki pahana tapo emenu. Enaki korawa te makuri ni kakameku. Enaki korawa te reita ki meangaya ni kamene na ipahin reita ki narunte tarepun o te social media narunte mesensa. Menna ki irakin nanun naikai o henakona ni kasika ki te sayo awa nanapure. Pa eurua nanun tiota ni kameno menu ayo. O hene meangakarina ki pati keisa ya po au. Pa yasa nurua tiota ni kameno menu at the police safety order. Eran kakawaki ya kona ataya na piangkoi te saka ni kameno waki pa. Imaini koron pungin tiota ni kameno menu ayo. Kona ni mga okira tiopis ni policeman ya nako waka ni mga ya. Ibuki ni mga karikian tiota ni kameno menu ariyo anariki nkana arona. Pakupu nsikuna pe ni mwinga buwaka. antangiri ari ki penare isna ko kameno akim tiota ni kameno meno ke imina ri gi a penende ke mente bo ta ke ni kapowi ibugin kameta ta kan bo ka ki on tiota ni kameno meno at the police safety order tariponi ana namba te ko ta ke ni policeman ai ka ki kapowa ki ai kai ponde ki police station te namba at 1RY wa kya pikeni pe police station te namba at 1RY wa wo wa police headquarters namba ai ka 1 ta porowa nuwa at 1RY wa tenwa kamrapa osna penende ke roi

Arasiragin kan ni mina kanga ite kanaki kuna kanga ite reki eske kairua. Akanga kan disrake yo. The sexual abuse yang deswa etera un temuenga act eponika parapara pate makurin yo avare ireke reke mete makurin tangaku. Naron naikai. Temakurin pei puaka ken tangaku na keta karia ia. Ai korawaki ron jo amete ye ireke reke na mete jo amete re korawaki na koina temakurin yo ava. Ai un kan disrake bukim kere kota uroi me kan ni mangarona ina mtare puon. Eske kairua. Aya sa tema tarikin mga kinang dongrata katang-tang ayon ko asen na ratarapon sa busmay ko na bimekay.

0: Ang kaya mararo ko naratarapun si nakakarik yung ramte na ko nanarorong ang responsa.
1: Nauri mantay ko tatin question. Ni mga na di tapi ibuki yae ni awate ya ke yanti bima ono tiriri kiri kaki. Are ikinaki narana at domestic violence child protection and sex war offense unit. Ke kawari rikena at DCSU or many manina ki kana kwana. Amne me wakin tita yae irunte yuwin. Women. The unit chayo inanunte kotagin policemen yei tapena airangin kakawaki. Ibugin karawan temakuri ni popogi kitamakuri ni kamermeno. May mean dikin makuri ni awana kontaini or tetei ake adiposinagin akon te kotagin policemen inanuntae ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei or etapena nape tetawanimi ke kawakinan longrongo ake ke anatata the polisari akarike meirun the bota nomata imuin dokoya ikarina ayatangtang inanunpeya policemen narunaikai. Pure ake arikin takaway, pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamenging awa maisirik. Mentetaya yo, awa na kongora te units, ay, enabuputo, liki yon tiota ni kamenomeno wari, imanemeya ki yan tiraun temuyenga at 2014, ay yara nagipa te police safety yota, ke te PSO. Ato sinasisirag mo apa, tira te police safety yota. The police safety yota, ke te PSO, puntota ni kamenomeno, mayro wia policeman, yan makaya ndesua at tira untemuyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, punibuki ni kamenuan chomita, mentakanganga, mayroon temen na riya ilikidiki na mangaya, ari ikinagi iyan desua ayo narun na ikay. Te punimere, amata ke atakatakan tanga nsuay mereki, karo ke amata akiyay tapie ibukin tiatei, amkuraki iyan titapitabi ndesuan ke ntakati, te amata riya ilikidiki na mangaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awayan meka ndetapua sitowana, amata ake awayan tararuaki, ndemayanga asitowana. Menin jo tayo punti bi mewa to pong megita. Inakang arun deke na irom, isiko na nandike na koyo amata ke iya irikideke iya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki menin makuri ni awa, ake amaniwea ki iya antesua, ete raun temuyenga at 2014 narun na ikay.
2: The one, physical abuse. Temakuri ni awa, ari irikideke mea kamera kakin rapatan tiyo amata irun temenna, ari okonahan ni sumuina. Ke okonahan na benda kiyo sumuina, yon ti rapata. Taka wawa, sexual abuse. Temakuri ni wawa, are irigirige me temakuri ntanga ko naron na ikay. Temakuri ni peipuaka kentautaw na kia tekariaya. Teka tenunga, psychological, emotional abuse. Temakuri ni wawa, are ikonan rota naname kintiwa meta, may muin maniwe kinteka ay kakira roi on nukyuki. Teka wawa, the economic abuse. Temakuri ni wawa yo, irigirige me kabunga na kinupuaka temani naron na re. Yakapianya tesa yawa, bukin kukurein ang singay, o yakitaw, bukiya kain na nausu. Ay kain ganda kami atat, ang kanaro na payana ko tiyotan kamenomeno, ari enangana ki tesa yawa, irong debracement. Iswanga ki menan naro na riyos pa, enakira kayoan te puy mewa tepong. Tesa yawa, yakikatawa ki payana ro kong ditap, ari emena yay tesa kanipuoka ki, kitiwamet ari tangitang, naro na ikay, ano abis, anaw, so atapori ki akiek. Menai te sakani buoka ki panata po emenu enaki korote makuri ni kakameku enaki korote reita ki mangayani ni kamerena ipain reita ki narunte tarepun o te social media narunte mesensa menna ki rakin nanun naikai o hena konan kaska ki te sayo awa nanapure pa eurua nanun tiota ni kamenu menu ayo o hena menga karina ki bati keisa ya po pa yasan urua tiota ni kamenu menu at the police safety order erang kakawaki ya konata yana piangkoi te sakani kamenu waki pa imain koron pungin tiota ni kamenu menu ayo o kokonani mga okira tiyo apis ni policemen ya nako wakani mga ngaya. Ibuki ni mga karikian tiyo tani kamenomeno ari yoana riki nkanarona. Pakupunsi kuna pa ni muinga buwaka. Hantangiri ya riki pa ina reisina ko kamenomakim. Tiyo tani kamenomeno wake imuina riki aapene ndeke mentepotake ni kapuwi. Ibuki ni kame tata wakani buwaka kiyon tiyo tani kamenomeno at the police safety order. Tariponi ya nanampa tegotake ni policemen aika haki kapuwaki aikai. Pondriki police station tenampa eto wanarwai wakia. Pikeni pe police station the number at Wanarway Wawa Police Headquarters, number I got the one at Apurovanua of the Wanarway Wadinua. Kamraba, Osna Benintikiroi.
0: Aw, Anirikite, yung ram na narong-rong response aki, na mga pun kamawa na petirain tita yayo, ibukim mareko kutawroy na pen ronay, na kung narasta kay Mina. Kuna mayo ringge ko tarbon meya.
3: Ya, mai tapon ti. Ya, ketika we.
0: Ngayon, kaya yung district na ko im, nangani ko misrek kaya kang itiya ka na. Ikami atatagin di ko ang rai by the police safety order. Kete PSO upuntiota ni kami naman may rea bracement. Yan makayin di swete raun temo inga kinarana ni metang yung Family Peace Act 2014. Jotan kami naman may yung kunande ki rea bracement the police station na reko wakani mga iya. Esa yote sa nime wakia kaya kairwa.
3: Yes,
0: sir.
3: Yes.
0: Irang yes, sir. Ayo apa nang yes na pam deke. Kana ko amka tikra mekan.
4: Ari ni gue desa ni mewa kek, timetoni mawate rai napen tetanya yuk.

Awa yun na pang kanara pupusi. Yaka nga iti akan na yun ti tapupusi ayo. Tangirakin kanya ti tukurana. Kunaya ka intena na tawana. Ante tayo yung kanya kaya ti arukwasan tangira ti kunaya ka intena na tawana. Yung kanya ti tukurana riyasan din ayake. Aukantani nga pa kunakukurina pa nung raya kina ti kunaya ayo. Ay kabimira tiyo anna pa.

yung kanira ka pinin ko na ibukin metin na ng program ki kaya po yung si awarik ti minister ng puro ay suwa ay yung kanira ka pinin bubisi aliya tangirakin kanigay ti kunan arre ang kwer ko tangirakunan arre ante dente tayirik ayo baka may kunan pinangurayakin na may kan.

Oh, ay, pues na yun na, pero ay, mga to kinikanon, meten na ng program. Ya, kahit awi, ya, kiasan, ya, kahit awi, bubis, ya, kiasan, ro, na kanon na program ayo. At akanta nga na pang kami, namita pa na yung kamasan ro, na yung mayay, baka makukuray na pin, hinanon, tiya kanon, meten na ng program. Ntay na pang program ayo, at naroon na ako titinayay, na konti nga pong, chawarway, wa na konti po yun na. Ah, may kainkan, eh, sinang mga rita na ko kanon ng tayrik ayo, kakakinam rungo-rungo. Ipukin ang RAM.

0: Melody, Mena Campana, and Waterphone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Waterphone, yayin kaya napakan po. Waterphone, amon tinatiroin na rin sa Samsung, at yung 6, nipo na tabubuha po yung mariwaw. Ayay rin na ba may anakis, ayake po na.
1: Yan, kami ko ang mga kiwi na ba ng Samsung.
0: Pahayara ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyaw 7, ay wabubuwa tipi meruwa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mabi meruwa. Kuwaran nan, tamoto yi 14, at tipubuwa tipi meruwa. ZTE 835, tipubuwa ni mabi meruwa po ng kay. Kuwaran na pa nan, tinubia vi 70, at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mabi meruwa. Tinubia TV 18 Max, wabubuwa bi meruwa po ng kay. Apun roi may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, ngayon mo ang teka nga ang Waterphone na niki. Xiaomi Poco, ang wapupua po yung meruwewa titara po na, ang kay,

0: Mungkin doon na, eh, panin, telepon niya. Tuwa na, kaya kawarin na, limangan na ko, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon, ah, fine na ko telepon. Kakuhang kayo de AO6, na po na, eh, pakalepon, nang dabubwar wabuy marwewa, na kon dabubwar wabuy marwewa. The Moto E14, nang dabubwar wabuy marwewa, na kon dabubwar wabuy marwewa. Ah, tabi warik, akakit na telepon, na ikat ang Royan Thayna, ay ka, apakabakabakabakabak, kaya na po, magkitawa po, yan ito yayo.
2: Ya, ipun ka ko murala, may tibu pagkitawa, yuway kami akura.
0: Ilanjin na kaan, oh, yay, tipa ka ni po, wow, naroon.
1: Kapuang kay, wowa, ang may yaw saan, ano na kayo, mda pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan, o tipo ba hindi, embe sa QR, yan na rin na kayo, din mewan pesen, tipa ka ni po, yan din na nina ko tayang telepon na.
0: At ang Royan Thayna, tapo, nipaka mani, irawi akara, ipairiti. O, Vodafone, backing, wakan, met cleaning.
1: Yay na ba'y inani kay, na naman na batutuwa matuwa, day tag met peso sport complex, ibagini ba nindo ko na, telepon niya, doon na agya-agya, keka wala ang mangan na ko Vodafone, are ko wakan na ngayon, ibagini, wakam, keka na naman.
2: Ya, kaya niya po magkitawan?
1: Ah, ngayon ko. Pasok lang tayo ngayon. Ayaw pa ka na po ang kayo po at po niyo lang na ko na telepon. Sa kita ba ka, eh, ikaw raw, pa-epon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: Rotisserie promotion.
1: Ay, mga tigara ng nanan. May masinalita na aguda po.
2: Never letting you go.
3: But he won bao tanks, solar charges, him phone cases, pa wada yan. At ang roi kayo naroon ni Peng, what a phone?
1: Kaya kina ko na, Nora pa hindi akong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6, AO7, A26. Ako nga po na may school ko rinik.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rinik.
1: Sige roi,
0: sa pen ka school, nangan Vodafone, agay kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone, bigi, inawalawale, bigay na daw, ipay bigi, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

O, oh, kanyang kan, iti kanan nararungurung ay ka kimoto to media responses. Hala ipon ka pinan na pero ayan nung raya kinakiya ipo kente tayo di kayo. Ay wapay may suwaran kayo timine si Min Wan Mua. Ha na mga pon tema to nung mga kinako. Day tanak ko rin kiti wawam ti sa ngurain na nante tamero ante tayo di kayo.

0: Kuna meori, ai kai rongorongo i pukinong rama, kia asan kata urabaki. Men, ana ruu ni karike rongorongo panani kiri pes. Rongorongo na pe mayo, rongorongo na tebetebeke, a rongorongo na pe nanade. Awari ina lavroin warika kina koim, ironga yeri na ta, tiri pe teos. Isn't there kinete karike kete koi rap kete kiri pes how the Highland Resilience and Adaptation Project pa asan roko yon tarawa ka ke drugs ake kanwan ayaka tenuan raun tapio wa kansira tinanon nanapuaka takarikira kei. Eta kopa imin tapaninin tetutu e warereke yon buaka aikai. Awane mga tauroi nanganaki kaunsira pa kato me wan ayawaki yon spanderan. Idadikin spande kainano yon deran oka aikai anapuaka nape ayawaki kaunsira ibukin topaan kainano jepota nometa. Eta kuriki koi rap pa yei tepuina trucks ake asan roku aikata yon awantan awake ananakon muapa makoro aika ape yang north tarawa. Maiana, aranuka, apimeme, tapite ue miang, unotua, tamena, arure, panape, o yoni kawaina, ndoku, ana drug, nigunau. Apoen siireke drugs, nako yapu makuru, ake kanuan, ayepubu siite drug, ibukin, sipanteran. Akatueak, women tani korupoki, aikane ipeni, te uea, otin, tepatu kitavisa, imetan, is excellency, president Stanis Mama, untekapung, Ate pui metenuan na kas buwatan ng wapi mo noa na nabis de presidency pa iriki ibukin ka po wan ay a contract. Eta pa nabis de presidency pa ka ko wa ki te pungin ka tuwe ay yo iron te minister nte kapines at sa korupoki nte kapines. Yang ane te akan katikiroy te presidency na koya tan korupoki ay kain kaya nang mga tauroy data ay apiyo ibukin te tauteha ay ibukin te pota na meta. Oyasan karikatiro rame at sa siraki kasin tayan na sibu Aika eka kintara kintia sipu ete wan ari akuru ime tanu inte pikinte kono pong ena ku yon tepe makuru eno nous. Nte rongurunga re karike te runa karike rongurunga meiro unte menna kain tepe makuru ayu eka purara tamerua o eta kupa eriki ayu ni pakanta inte kono pong ete pui meni mewa yei pong inte na makain ayu ike roan tayen na sipu aikai ponta ianiga. Eta kurike kapurara pa ataran epune kaputa onno nous kosin na sipu aikai. Gaya tekin na nepe tabi meni kain kaava aika metang te manuku o te wapu pa akoas nepe sibu eka kinna ikai. O ka ngai pou ayo ngai puntuai tiriki ayo mei maina. On dita noraan ronron apen tebi tebiki. Yenkai tebi mete wana te yeni pati yoni pisi ya kiasa ni kinaki kenta uaki miya o anatauroi ni rapua konte vaki ntindirine ari yoni kawaina. Eta kona riposte fiti san pati satawi miin pati ay anna. Meta isawa, esa nikarin nara ni patei at Liberation of Fiji Party kete LFP nite wike anaku. Etako meta isawa pate LFP, esa ntawa kimina yaan te Political Parties Act 2023 o nidi kanoa ni kaini pedi ni kapene. Te Fiji Liberation Party, eroni nga ipatei ikapo wa kiasa nikatieki inanun wabu imea watena makainan naku. Ndrona kime te Next Gen Alliance Party, People First, Kingdom Unites All People's Party, o te We Unite Fiji Party. Eka tautau waki te nide dine yon PC pa ena karawaki ni beperuare te ririke apu. Esana Prime Minister Tuvalu Efeles teo ni kawana Prime Minister Sapen Esanae Takaishi pa enaida te meroro at the Pre-COP 31 Leaders Event are ena karawaki on Tuvalu no kitopa. Ena ko te koko ane ke kaisibo ni nono teo me ana ambassador sapen na koni PC yon funa futi. Te ambassador ane pon Irosh Tachuma. E pon tararua ane pe ana reita ke apena me Tuvalu. A ya kaisibo ane rea ameroroa kin itera yon katamerua ne reita ki okanganga yon pipitakin kanuan pong. Te reita ki yon te nono te rau o te tararua o itera rikita peua ake akakawaki na koni itera ika uowaikai. Eta ku teo pa erangine pusmaya anaikarike peista pen, me taanika iriirin tepetepeke ipukin pipitakin kanuan poong, me waakin totokona ko yei, awai te manini puoka ipukina ke te climate finance. O etanen kain tarataraakea pen Amerikaakin tepetepeke iron Washington, ari esanika tea terapatani makuri ipukin kaitaraakin te waaki at Perth Tourism, ke ia waaki anena ake aarokon tepe pa anabungiana siya yei. Ape aika yakierangini kakabaraki ipukin teakakin ipung ane pon Guam o tenoten Marianas. Etako te State Department mei Amerika pa terapatani makuri ane, ena pon dinanua te vaakin ipung ane. Are eirigereke me tero konne veape, tero, pa anakona nikana koia men tepe, ake akunea kini karoa teaka kini pungane, keni muantain te toko waki, roko ia taane veape, ake a yangwa teaka kini wakeane. Deta yei o irione no vupua ta yen vista, ake asan te toko waki, meiro ia yanina nika butatea nate, ake akanika vari makoron Amerika akane, yara nakite waki ane papuntiroko, nika miangongo na koia kaan tepe. Te pati e tau teakan kai e te Republican, asa ni ango ia, pa anakana koi visa, ai ka ako akoro i pukin kari ia kai ia, ka insaina tapi men, pa anakona roko na ape akane. Ondi ten nungurang, roko rokon ape no anape. Pasa tankaro i mapuri ni ka meu yon, Indonesia ni ka kai yo ame ta kia meu, imi nori ente ape ane, nte maige ia kora kora, nte kono pong, iki asa ni ka metua ki pa, angau ni mesime no ame ta kia asa ni pua meu ya meie. Eriki te meiei e isua te samare isua korakora na ntea pe Indonesia, ntea wa nimewa, ntea nimea pong, ntea nanu e te pui me nimewa te kilomita. Daya ni mondi ipoos o iei rua pupua au si nimeaka o pupua diki, daya ni kateitei a ke aurua ki kakaiaki, men te meiei ane, o tene pupua pui me te wana meiei diki ai kawarereke a ke amenga diki mina. Inge nanya o e tuaipona anataki roi pa pupurara te urupai adesan diki, Ngai poni yei nepe tiri poos pa yei diki teka uwa nime yei, e kora kora na ono wa te smariruaiwa are iriki itapon Indonesia. Ane are erike nepe pa teka uring, pa taapua kane a kina aki pa anon te ring of fire. O esan tua Iran pa eriei nika ino ame taaki anapairas a kia tawa ki roun kata imi ni kasiya na namaani ki pe ni puaka iroya anatanga ni puaka kata ni moan wakin te puaka imerinan Iran au Amerika. Nanedita na kondimetanui, the International Committee of the Red Cross, ke te ICRC, oetaku Brigadier General Mehiran, e Mohamed Pakistati, pa paidasin Hiran akane, Javad Sare, Habtu Mati, Tasisan, o Imran, Perosian, asan tawakinanun ono watena makaina. Etaku paarabatan te kamen ni paidas, e Mati Kasem, Esa ni kaka ki imi ni metena, ni karawana ia puaka nungo wa ni meesu wa te ngawa pime onowa. Are ponte ka tenua, ni pongi ni puaka. Me taku kata pa, ia ke taate pa ia teakina Iran, o e taku pa imi mi na pendana rongorongo Iran, o an teakina pa akea kua waia. Wako ponte meto nongora anako ni panani kiripes, kora pa ipukin nongora am, awakane mua tukin rongorongo, akea asari gini katavra waki, men anaruone karike rongorongo panani kiripes.
1: Men narakati na kon kanua naratay ay kangaro. Ayo meuri FM89.9 ibukim. Tisasapay rongorong, tisarire inyoko, awal pa na ay paanumekinagi akianatime to andigi pataan kong raibo nuwawweko ante irarikim tayo. Meuri FM89.9 itime to ankimeri meri nipyaku ibukim ay bukin na pera ay kiripes.

Wara te sang orai pa nei ona perai tuke ni kana nam kata iriki yon meur FM 89.9. Oi pon ta kaita webes na koim ke kwasan te metuan rorona yon ngurana ko kan 11 meur FM 89.9 men wan waki unikar kwasar orai nta kiran tai ei. Prata pe bukin nam tai a kuna te kiroi nanan nikiran nam tai iriki yo kuna mesuroi. Sapuma.

Kuna lauri dik dik di besa ko usma meri dari ginam radio na wante ting apo ngayo taka wopong tepi me wan wan nagas wo tanga wapi me ono am ta inka i tepi ten waro de mesi min no am sarani ko ribun ngayang fang sos na tauroi ka kan ko ikan wan ngoram ting apo ngayo ke te dirana kan wan mi ngapo me kan ne hawu kan tani apa ko pun pe nusin kai on pe pe ro ngakan wan mi ngapo ngayo ke pugia kain kan mi ngam ki kan maus na tauran ganin ka kan ko ikan wan ngoramai kan kuna nang ani ku temerung ha tu kurai ku angan manga teira ke ohan karai no kos pangam mai ka ku kurai begini kan wan di tangai ne apo wayu temani pai gan desna sna karapa rawe ya e begini te me tuan te me wa te merung e kitu ki nang ani dan tepong ya korak ki te ha sna ka ina ku angan ne tu korana no kontu ware ismeme na yakuna na ponsi Yehova pa kotan nara kukuraira awara arane pode poke na kona suarante bikin tane arwante nga apunga yuka isimanga konani kain

Kone meori di kite kiri besa ko usmaga. Tong ora ida di kite mriri on temer on dinga punga yong kero korona ime yani mingam, kero korona ime yoni piom, men nam topani maguri. Yon de pei pin nepin nogo sinan ute pana, nika meori amoi turuturu, yon pana ni meori FM 89.9. Saroni ko di kipo ninga yong fang sos, na tauro ni kakano ko ikan wonong ora, men nam studio ipa iri kita rawa mekai. Tirano ko nona minga pung mekan yau kandani ngang kai pa, ko puni pen nus, Ani peperong ay naukan wanda mga hiki ka karawakin na kospangam na wanting nga pong ayoy buki ya kaan patam kaan miyengam ki. Uri nga, ipon roi suwa wanda aratayin ka nares na tau roi ni wakina kan wanda ra program ipikin kan wanting nga pong ayoy. Kaya mnime wakin kagpos. Nakin pa mamani nga ipon roi tepuin nanti nga pong ayoy na mga tau roi ni ita unguram. Na anak apo wi temani pel meong ta puke tiaw sin de hip kinong ram te pong ayo taka wapong te pi meo anu no kas wo tenga wapi meo no au kan deringa nokom ge de sama kuri kwa pen te ira ken kayon karo ina ko spangam mai ka tapi wo ke bukin yan mi ngam mi mani manga ro kon pe om te tinga pong ayo ge na ta ro ngan en deis ko me kunam to korana ayo au kan deringa ba kuna pen pen te ira ki on din nangim karawakin na kaspangam kay man mga rokon peom din tingapong na bayok.

khona mauri dikite ikiri besa kwa tema to no ra yon banan mauri FM 89.9 no one the mer one thing apo ngayu am saroni ko ikiri bunga yang fang sos na tauroin data kanwa nong ram ding apo ngayu na monang kan ni kanwa nam program kaya puni boys wa wa yores na monang kanwa nam program ni bikin kanwa nam ing apo ngayu asina monang kan ni men nam mewa ke ni kakpos ni karakwa bonde buina na mga tauroid kin data ng ram

me ana ana kapo wi te mani bene mongo tau ke chau sin te pikin kan wan te ponga yo taka wa pung te pi me wan wan no gas wo te nga wo pi me no wa ma yare tera na kono na mi nga pung ayo ho kan dene ngai bo ko pani pe nus ha ni karai no gas panga me ka ko akuro ki ni pikin kan wan te tanga ina yo gi am korak ke kan me ngam sina taurain wa kina kan wan na ra ni me wa ki an na taurai mande isiko me akunam tokorana yo bikin kautani metam ma nam nime wa ken ka pusindi ngabung yo

0: Sidan tauroi ni waki na kanwa nara rawan ka kwa sige te kantari ngang kai boko puni pen tauroi na kwa na mimea waki te ngapo nga yoki. Sina kamero di gara sponsor te kota ki ni placement ni manga na re tape puki yae ni awate ai ake yahan te pi mewa nwa teririki di kaki. Hari ikinaki narana at the Domestic Violence Child Protection and Sex War Offense Units ke kawariri kiana at the DCSU. Many money naki kanakwan na kongoran te dai ay mayroon te UN women. Ngayang kan nagi a pero nga men money na kanwan nam miawakyan ka kapusin te tinga po ngayon. Okay, te kutak ni placement. Ari ya pero nga kanwan nam miawakyan ya money naki mayroon te UN women. Okay. Sina tauroin kaya nako nakon na kongoran na sponsor ibukin ng orara ha te kantani nga nakoy mikiro ko tauroy na kundam ni miyawa ken di nga po ngayo. Kantani nga po ko pun wala pun kakawong roy. Kaya pun dagin kainis kanwan nara sisirak na rin miyawa ken may kanwan nara kongura responsa. Okay? Sinangat tayo na kundam na kongura responsa. Ay, mina ya tauroy na piyang kanyang leisi ko. Yan nara nampandara po nara isuwa ni miyawa ken tapuro wawa awa isuwa ni miyawa.
1: Lauri bentei kota ni placement ni manga na de tapi ibuki yai ni awate yake yanti bima onu tiriri kiri kaki are ekina ke narana at domestic violence child protection and sex war offense unit ke kawore de kena at DCSU how many manina ki kana kona amne me wa ken tai yai irunte yuwen women ti unit chayo inanun tei kota ni placement yai tapena airangin kakawake ibukin karawan temakuri ni popogi ke temakuri ni kamenmeno mai min dikin makuri ni awa na kontaini o tetei ake ari posina ki na kon tei kota ni placement inanun tai ka akakokuru ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena nape tetawani mi ke kawakina ndongorongo ake ke anatada to polisari akarike ya meirun tapota nama taimu indokoya ikarina ayatangtang inanun peya placement narun naikai pure ake arikin takawai pure ake ariki yan te suan kapurupure pure yan suan takamenging awa maisirik mentetai ayo awa na kongora te units ei enabuputo diki yon tiota ni kamenomeno wari emanemeya ki yan tira unte muyenga at 2014 ayarana ki pat te police safety yota ke te PSO ato sina sisira ki muapa tira te police safety yota te police safety yota ke te PSO pontota ni kamenomeno meiro wia policeman yan makaya ndesua at tira unte muyenga act ke narana imatang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni bukini kamenuan chomata, mentakanganga, mayroon temen na riya irikirikina mangaya, ari ikinagi iyan tesua ayo narun naikai. Tepuni mere, amata ke atakatakan tanga nsoy merek, karo ke amata akiyay tapi bukin tiatei, amkoraki iyan titapitabi ndesuan ke ntakati, chomata riya irikirikin mangaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayani meaka ndetapua sito wana, amata ake awwayan tararuaki, ndemayanga asito wana. Manin jo tayo punti bi mewa to pung megeta. Ina ka arun deke na irom, isi ko na ndeke na ko yo ameta ke yei deke deke ya, ake asen ka paraparaki, ake arota ki meni makuri ni awa, ake amanivya ki yante soa, ete raun temuenga act 2014 narun naikai.
2: The one physical abuse. Temakuri ni awa, ari eirikere ke mekamera kakin rapatan tiyo ameta irun temenna, ari okona ane sumuina. Ke okona ane benda kiyo sumuina, yon tirapata. Takawawa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are irigirige me temakuri ni tanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautaw na kia tekariyaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are konan rota na namekin tiyawameta, may muin maniwekin teka ay kakiraroy on nukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawawa yo, irigirige mekabunga na kinupuaka temani naron nari. Yakapianya tesa yawawa ibukin kukurein ang singaya o yakitaw ibukiya kain na nausu. Aika yung kanda kametata ang kanaro na payana ko diyota ni kamenomeno. Ariena ang anak tesa yawawa irom de bracement. Esu ang aki menan naron used by enakira kayon te buime wete pung testa yuawa yakikatawa ki penaro kon te tabare mena ye te sakani buo ka ki kitiame tari tang tang narun nai kai ano abis anao so ta pori ki ki ka kamene nai te sakani buo ka ki pana ta poe menu enaki korote makuri ni ka kame ku enaki korote reita ki menga ya ni kamere nai pain reita ki narun te tare pun o te social media narun te mesensa menna ki rakin narun nai kai o hena konan kaska ki testa yuawa nana pure pa euro nanan tiota ni kamero menu ayo o hena menga karina nag bati case apo payasan urwa tiota ni kamera meno at police safety order eran ka hawak ya kona ta yana bango ite sa kanika meno wa kipa imain koron pongin tiota ni kamera meno ayo ako kona ni manga okira ti office ni police men na ko wakani manga ya ibuki ni manga kare kiam tiota ni kamera meno ari yana riki kanarona pako pensi kuna pe ni muinga waka antangiri ari kipa na reis na ko kamera wa kim tiota ni kamera meno wa ke imuina riki a pe ni ndege mente po ta ke ni kapo wi ibukin kamera ta ta kan po ka kiam tiota ni kamera meno at the police safety order Terbonia na namba tego taki ni policeman ay kaaki kapuwa ki ay kay. Pondriki police station te namba eto wana ruwai wakia. Pikini pio police station te namba eto wana ruwai wa uwa. Police headquarters namba ay kato wana taporo wa nuwa ato wana ruwai wa tenua. Kamdrapa, osnepe nintikiroi.

0: na tawroy digin ko kana ko ngora sponsor ta kan dinga ba ko na puni pian ka kaung roy on digi puni ka kaung na kana dinga nin na ko tanan bakuri ni yo awa ki a mani na ki a mani ri yakin na ko ngora sponsor ki ka ye pun android ai ka apo puto me kan wanam si sira kin de nga pun ga yo dara ni me wa ki
1: Laudi mentei kota di placement. Ni manga na de tapi ibuki yaini awate yake yanti bima onu tiriri kiri kaki. Are ekinaki narana at domestic violence child protection and sexual offense unit. Ke kawore de kena at DCSU or many manina ki kana kona. Amne me wa ken tetai yai irunte yuwen women. Ti unit chayo inanunte kota di placement. Yai tapena erangin kakawake. Ibukin karawan temakuri ni popogi kitemakuri ni kameramenu. May mean dikin makuri ni awa na kontiaini o tiatei. Ake ariposina kina kon teko takin placement inanuntai ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena nape titawanimi ke kawakina norongo ake ke anatata to polisari akarike ya meirun tapota namata imu indokoya ikarina ayatangtang inanunpeya placement narunnaikai. Pure ake arikin takawai. Pure ake ariki yan te suan kapurupure. Pure yan suan takamenging awa maisirik. Mentetaya yo awana kongora te unit ei ena boboto diki yon tiota ni kamenemeno wari emanemeya ki yan tira unte mwenga at 2014 ay erana ki pata police safety yota ke te PSO. Ato sina sisira ki mwapa tira te police safety yota. Te police safety yota ke te PSO pontota ni kamenemeno meiro wii a policeman yan makaya ndesua at tira unte mwenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni bukini kamenuan chomata, mentakanganga, mayroon temen na riya irikirikina mangaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun naikai. Tepuni mere, amata ke atakatakan tanga nsuay mereyaki, karo ke amata akiyay tapiyay bukin tiatei, amkuraki iyan titapitabi ndesuwan ke ntakati, to amata riya irikirikin mangaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayan meyaka ndetapuwa esito wana, amata ake awwayan tararuwaki, ndemayanga esito wana. Menin jo tayo pun tipi mewa tepung megita. Inaka arun deke nai rom, esiko nan deke nako yo ameta ke iya ide kideke iya, ake asen kapara paraki, ake arota ke menu makuri ni awa, ake amani vea ki yan tesua, ete raun temuenga at 2014 narun naikai.
2: The one physical abuse, temakuri ni awa, ari eiri kere ke mea kamera kakin rapatan tiyo ameta iron temenna, ari okona ane sumuina, ke okona ane benda kiyo sumuina yon tirapata. Takawawa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are irigirige me temakuri ni tanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautaw na kia tekariaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are yukona anrota anana mekin tiwameta, meimuin mani mekin teka ay kakiraroy on nukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawawa yo, irigirige mekabunga na kinubuaka temani naron nari. Yakapianya tesa yawawa ibukin kukurein ang singaya o yakitaw ibukia. Na nausu. Aika ingana kameta atanganaro na payana kutiota ni kameno meno. Arie na angana kitisayo awa iron debracement. Esu wanga kimena naruna reyuspa ena akiraka yonte pui mewe tepung. Tisayo awa ya kikatawa kipayanaro kontitabu arie mena yei tisaka nipuoka kitiwameta arie tangitang naruna ikai. Ano abis, anausu atapuri kia kieka kamene na itisaka nipuoka kipanatapu emenu. Ena akikorawa temakuri ni kakameku. Ena akikorawa tireitaki meangaya ni kamene na ipahin reitaki naruntitarepun o te social media. Narunte mesensa menna kirakin nanun naikai oina konan kaska kite sayo awa nanapure pa euro nanun tiota ni kamenu meno ayo oina nanga karina ke bati case apo pa yasanu ruwa tiota ni kamenu meno at the police safety order eran ta hawak ya konata yana bangoi te sakani kamenu aki pa imain koron pongin tiota ni kamenu meno ayo ako konani nanga okira tiota ni police men nanako wakani nanga ya ibukini nanga karekian tiota ni kamenu meno ari yo anariki kana arona pa ko pensi kuna pe ni muinga waka Antangiri ari kipainari isina ko kamenu akim. Tiota ni kamenu menu ake imu inari ki aapene ndeke mentepota ke nikapuwa ui. Ibukin kamene tata wakani puwaka kion tiota ni kamenu menu at the police safety order. Tariponi ya nanampa tegota ke ni policeman aika aki kapuwa ki aikai. Pondriki police station te nampa eto wana ruwai wakia. Pikenipi police station te nampa eto wana ruwai wawawa. Police headquarters nampa aikato wana tapurwa nuwa ato wana ruwai watenua. Kamdrapa osna penintikiroi.
0: Ah, korapa ra sponsor ibukin am kongran ding apo ngayo na koim ke di kwa tawroi na kondam nyimya wa ke ka ndere ngan kai ba ko bini pen ya bini pen dikena kongra responsa irom ke na tawran ganin de isko yo andara nam bandare po isu wan nyimya wa ke ta poro wa awo isu wan nyimya wa na koim ke ro kan na pram ka tikroi na wante ting apo ngayo.

0: dara na yei te te ireben loro kona ra tare ponte inga ponga yos na tauroi rikin gai na kona kona kong ora responsa ki takanda ni nga na kong gira kwa tauroi na kona ni mewa ken te te inga ponga yon ki na nga param katikiroi ukanda ni nga pa kona kakawong roi gai pun kain iskar wanda ra aras sirakin te inga ponga yon mea kan wanda na kong ora responsa.
1: Lauri mentei kota ni placement ni manga na de tapi ibuki yai ni awate yake yanti bima ono tiriri kiri kaki are ekina ke narana at domestic violence child protection and sex war offense unit ke kawore de kena at DCSU how many manina ki kana kona amne me wa ken tai yai irunte yuwen women ti unit chayo inanun tei kota ni placement yai tapena airangin kakawake ibukin karawan tamakuri ni popogi ke tamakuri ni kamermeno mai men dikin makuri ni awana kon chaini o chatei ake ari posina ki na kon ti kota ni placement inanun tai ka akakokuru irakin tapena ibukia aine awatei o etapena na pe tawani mi ke kawakina ndongorongo ake ke anataata to police ari akari ke meiron to pota nama tai mi ndokoya ikarina ayatangtang inanun peya placement darunai kai pure ake arikin takawai pure ake ariki yan te suan ka pure pure yan suan takamengin awa mai sireke nanjeda yo awa na kongora te unit ai ena popoto diki yon tiota ni kamenemeno wari e mane meya ki yan te raun te moyenga at 2014 ai arana ki pat police safety ota ke te pso ato sina sisira ke moapa te ra te police safety ota te police safety ota ke te pso ponto ta ni kamenemeno meiro wi a policeman yan makaya ndeswa at te raun te moyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni bukini kamenuan chawamita, mentaka nganga, mayroon temen na riya ilikiriki na mengaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun na ikay. Tepuni mere, awamita ke atakatakan tanga nsoy mereyaki, karo ke awamita akiyay tapiyay bukin tiyatey, amkuraki iyan titapitabi ndesuwan ke ntakati, chawamita riya ilikiriki mengaya narun tekapeyan ke amtangira, awamita ke awwayani meyaka ndetapuwa sito wana. Ameta ake ya wayan tararuwaki. Ntemayanga esito wana. Menin jo tayo puntipi mewa tupung megeta. Inaka arun deke na irom. Esiko na ndike na koyo ameta ake iya irikirikia. Ake asen kaparaparaki. Ake arota ki menu makuri ni awa. Ake amaniwea ki yantesua. Ete raun temayanga at 2014 narun naikai.
2: The one physical abuse. Temakuri ni awa are irikirike mekamera kakin rapatanti ameta irun temenna. Are okona andes muina. Ke okona anabenda kios muina yonti rapata. Tekawowa, sexual abuse. Temakuri ni yawa, are irigirigime temakuri ni tangako naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautau nakia tekariaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawa, are yukona anrota ananamekin tiwameta, meimuin maniwekin teka aikakira roi onnukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawa yo, irigirigime kapunganaki nubuaka temani naron nari. Yakapianya tesa yawa bukin kukureinen singaya, awaya kitau ipukia kaimna na usu. Aika inganda kameta tangkanaro na payana kotiota ni kameno meno, ari enangana ki tesa yawa irom de bracemen. Eswanga ki mena naron nari yuspa enakira kayoante pui mewa tepung. Tesa yawa, yaki katawa ki payanaro kontitabu ari emena yei tesa kanipuoka ki kitiwameta ari etangitang naron naikai. Ano abis, anau so atapori ki aki eka kamene nai tesa kanipuoka ki pahanatapu emenu, enaki korawati makuri ni kakameku, enaki korawati reitaki mengaya ni kamere na ipahin reitaki narunti tarepun o te social media narunti mesinsa. Menna ki rakin narun naikai o hinakona ni kasika ki te sayo awa nanapure pa eurua narunti ota ni kamenu menu ayo o hina mengakarina ki bati case hapo ou pa yasan urua ti ota ni kamenu menu e te police safety order. Eran kakawaki yako natai anapi angkoi te saka ni kamenu waki pa imain koron pungin ti ota ni kamenu menu ayo o akukona ni menga okira ti opis ni policemen ya nako waka ni mengaya ibuki ni mengakarikian ti ota ni kamenu menu ari yona riki nkanarona pakopun sikuna peni muinga buaka hantangiri ariki penari isina ko kamenu wakim tiota ni kamenu menu wake imu inariki apene ndege mentepotake ni kapuwa ui ibukin kamene tata wakani buoka kion tiota ni kamenu menu at the police safety order tariponi ya nanamba teko takini policemen aika haki kapuwa ki aikai pondriki police station te namba eto wana ruwai wakia pikeni pio police station te namba eto wana ruwai wawawa police headquarters namba aika to wana taporo wanua ato wana ruwai watenua kamdrapa osna penin tikiroi.

Kurapa takiruan di metuam rona kiran di ngapung ayon nara ni mewa gege me yon ke yon nei tamekan na tikiruan pe karuan di ti ngapung ayo ke kanuan na mi ngapung ayo mekan ni yon paran meuri efem mi tsinan po na nyari tarik di punan kakat kiruan na koyam kurak he ke kwa sen mani veye ti kantani ngapapuni pe nong te nam katikiruan di ti ngapung na pe ayo. Yon panan meuri efem mi tsinan po na nara ni mewa ken kakpo sen ti ngapung ayo. Ipun ti metu ada pendoan ko. En deisu ko yon nara nam pandara po ni suan ni mewa ke ta poro wa wa suan ni mewa no ko mi kero wan na panam gal kiroi. Te yon panan meuri efem mi tsinan po na nara nara wan kakpo sen ti ngapung ayo. Po ngana pen kukurai no ngoram yon na nara ni mewa ke. Pe na ko am katikiroi no ko ya am koragi. No kaya kan mi ngam no kaya kan nam tapo ari ki pun na musu ake kwa daru na kom ngayen ta ye yo ki po ngane pen ku kurai pen kom kat ki roi no kaya yon paran me uri fm 89.9 ding apung ayo.

Oh, amta yung kaya po ni Kwataro ay nakon, kaya ipon si Tepi yung manimiyak warik di menis miyang kay. Hoy nang po anu ake, uri nga ni po anu anu awan na ratay res na musraway kanwa na rawan ka agpus hindi nga po ngayo, di nimiyak wa ake. Ay alipo ang tima to, ano pa ni mawatira ni Pugim, na kong kira wakan na nga parami katikiro hindi nga po ngayo. Kaya yon pa na nga ni Bauri, FM 89.9.

0: Oh, am tayong kaya ipun si wapuy mewan war kiti menis mang kay. Ay nang poor way waki, aw kanta niyang kay bako punipian. Kay nga pong may kande, na ti meto ni kakano kay kanuan ng orama, ikan ako na nang anikot berurung. Ah, tukukurayin karawakin na kos pangam kiyegin pun kanina, karina, kanam kiyen din ti nga pong ayo. Ang kero ko ti meto ng orayo, an paraan mayuri FM 89.9. Na ti meto rin kauringan po ang depunin na, ti nga pong ayo, an na mga tauroin data ng oram. Me kanuan na kapogui temani pen mewang katap ke chausin day bukin ng oram ti tepong ayo. Takawapong tepi mewan wan nakas wawatang wapi mewan o. Yohan paraan mayuri FM 89.9.
1: Narin
2: ni nanan na na Boroy Vodafone yon de tata. Ori ang kay gawa na. Star 3-1 o ibugin ka rin ang de Boroy.
1: De Boroy de pongi na wawa tara to wana de kikapay. Tenwa de tara to wana points o nowa de kikapay. Awa de tara tenwa de kikapay. Nimewa de tara to wana de kikapay. O nowa de tara tenwa de kikapay. Wanwa de tara o nowa de kikapay. Owa ite bina to wana de tara wanwa de kikapay.
2: Ima te roida, korna pa.
1: Korra pa, kwaito, kwaito kona wea, kwaito tarika, wonderful. Korra rin na mahaina, wapuita tara, onoa anakika pai, senepuita tara, tibi mo anoa anakika pai, onepuita tara, tibi na towana anakika pai. Kopon tau, kopon tau, kopon tau, wonderful. Tinga tuan tune, isenetain ang korra roi, inatawaki, wapuita rewa distance, kitemeka pai, oyen tenen tuan hoyel.
2: Yaman!

0: And what the film. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po iyon na garabon what the film. Yang kaya na pakan po what the film. Amon ti metroy na rin ti Samsung at ti yung 6 ni po na ti bubu api meriwew ay yai rin na anakis ay yake po na
1: yang kami po ay mga kive na bin ng Samsung
0: payayara ka na kive nako akawari ginanom na yu ti yung 7 ay wabubu at ti pimeriwew po ng kay. Apo ni po na Roy, wapupuwa ni mebi meriwaywa. Kowara nan, temoto hi 14 at tepupuwa te debi meriwaywa. ZTE-835, tepupuwa ni mebi meriwaywa po nang kay. Kowara na pen nan, tenubia hi 70 at wapupuwa te tara po nang kay. Apo na Roy, punung wapupuwa ni mebi meriwaywa. Tenubia TV 80 Max, wapupuwa bi meriwaywa po nang kay. Apo na Roy may maina. Wapupua, ono bi meriwewa?
1: Anaya, anaya, ngayya mwante ka nga nga mwota phone na aniki. Show me poko. E wapupua wapu meriwewa te tara pona, angkai. Ia popu kita wana kon wapupua wapu meriwewa. Tablet sa ikata uroi na nalpeira, ikata Samsung Tab A9. O ia pun popu kita wana kon tinipupua ni mapu meriwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupi meruwewa. O, nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon, o nipupuwa ni meapu iti tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07, o inarike yung, teni meapu ini present, te paka nipo yon na mkaw wawa ang telepon, at de A07. Inarike nane ang my phone at de 17 na kakinan ako, o tapi wari ki telepon, ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kitay na.

0: the new super plan. Ayo, ari yo Amerika.
1: Ah, kani ka urungai ko, mati ka what the new super plan?
0: Yani yeng, naro mai yo kusyon ng tayo super plan. Yakan yung ay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yo Amerika. Ayar kani ka ay wala ni ka, na nakapong alam na super plan si nenebuy tatara ako urungai ko nenebuy tiki ka pay tata. Tebuina tanga di minisyon de tete ke de semes.
1: Ki kari ke to wana point to no what ki kabai tun data. O ni me fofo te minisyon de tete ke de SMS. Si te mu de tara pona ina no mo pi me o sieva.
0: Ai ari ori ya sta to wana to wana to wana de box. O ni ta do wari super plan ne ka yana ko. O ye de yensua aki kona ka ida ki no ye. I bugin te bo roya ranga ka wa ke yo. The new super plan.

Meni min oram kunam ti tokoran ano ya kara ko ira narata inti nga pung ayu ay pun si ito wana dikit minis miyang kayo ay nang itira ruwa yu kaya ukan tani nga kapun piensa ni kay nga pung ya pun piensa tapi min karo wa kiki mon tauro ay nakon ti ungram nakon na nga kapu wite mania pen miyang watapu adin na tauro ay nga isi ku yeyo an panani miyauri FM 89.9 mpun roa ito winan ti nga pung ayu.

0: Saya kangai tamerari karawa na tabua keram ena roku weam ena tawa kem te ta iam te pa na yaron tawa na karawa na niran te pongai karara ari sa tau ye a kapara yara pure na ronan kens kapara yara pure a kana pure na koi a te kairira na konta kairira kamaura mente puaga amen.
1: Ang kaisa sinte ya bubusin kami basa sa tindakan nangara arrena no ano kon temen nati di sa tindakan esa na pen musiro anti me away sa yaman na kanyang kumi mga na retiyong lulu kauri papo asa kaya na papo tapo wato ginis kanyang ginis.